mafelelo a beke e fetile gore galemela batswadi go ba bona basadi ba otlogela bana e ba ya mafelong a boithabiso gape re galemela le batho ba o sešhere location le ba ba leng kgausi le bona re galemela gape le batho ba gore ba tseba gore ba ya mešomong bana jala go ba ona o tlatsang ba bjala dimpa and-e gape re galemela le banna ba o betha basadi e ka ba mediro ya fapafapana le bona re ya ba galemela and-e gape re galemela le batho ba ya madileng ba sena tšhelete re galemela gape le baruti ba gore ba dutse ba tseba gore ba na le phuthego khumana motho e le gore a le ko mafelong a boithabiso goba gona ko mediro khumana e le gore o bina ka mokgwa e le goreng a o a tshwanela goba ka mokgwa e le gore a o sepetsane le dilo tse a botsa batho ka tsona ko kereke la mafelelo re rata go galemela basadi ba ba leng mmeleng ba e le gore ba humana e le gore ba ya mafelo a boithabiso ba dutse ba tseba gore ba mo mmele bele re nako ya lena ya o ya mafelo a boithabiso e tlono ba gona e ka se 9 months a ešitiše bophelo ba motho so o ne gotelela 9 months ya feta then ya ba gore o boela morago ya mafelo a boithabiso la mafelelo re galemela bana ba sekolo ba ba ya mafelo a boithabiso le batswadi ba o sebe le šedi mo baneng ba bona ga ba le ke tlo ralokela koša ya Chaka Khan ya Eye to Eye.

le le hono re sa go soretse tshwantshetso tsweledi ya rena ya mararankodi a bophelo yeo bangwadi ba gona e lego Patricia wa Galiputu, Gloria Maponya le Paul Letshelele. Motsweletsi Phethisi, Patricia Leputu. Motsweletsi Gloria Maponya. Medumong le metšhineng ke ena Lucky wa gabopape a na le ena Mahlodi wa gamalatši. Mararankodi a bophelo.

0: mane go ba se gona ka mo go ka se go le go lokile selo
1: velo ora o renye o gana ka go swara ka baka la go renye bo mane ba se gana ka mogae
0: eh nna le wena re ikwanetse ra re ba gekolo ka moka ba tsamaya velo ba ba gane ba sadiang ka
1: okay a re ta lokisha bo sele e re e go go ai e bana
0: kwanto ka le bana
1: mosadi o non a ga nnete mane mane a re o ibuletse tabe
0: eh
1: mane mane a re o ibuletse o re wena e ka re o gana ka le go ga wena
0: o discuss ditaba tsa rena

jwalo ba re tabadimatlhong ka nnete le na le disiwe wa thatsile ya ba re o yang ejabulisa Fezeka na le dirammogo le nomfundo mmogo radiota fano 3.8 FM, the station that listens to the people. Pela go fokora le ketse mawelele ba re na le di sepela fale le na le di apio gomme e nngwe ya tsone le gore korale ketse yona mosa re ba le kgone slow jam after 5 ke go tswa go nathi a re eme moya go radiota fano 3.8 FM setiši sa go theletša batho motheletše ke a bona gore metsotso ke la ye masomepedipedi go tswa go ere ya botlhano ke deboge kabelo kwa ga mašiano feleditše taba tela tša seisimane ka e reng ela ya botlhano ke go amogele serepeng sa boraro ebile e le sa mafelelo sa lenaneo tšatšeng la legono ke a leboga wena o dutse le na go tlwa ka ere la ya boraro gone le gore kone o bulela sea le masa ga go bona ke a leboga theletso ya gago nna le wena re tšhaletše ke metsotso ye ka bago ka godimo ga ye masometharo pele re ka romang the Monday edition of the Re 326 le nna e dumela baga dipela Facebook re gona at radio fona 3.8 FM nomoro ya rena ya mogala 076 914 015 ke WhatsApp mo e le gore wena o ka rmole kgetsi wa gago ya lentse gona gape le molaitša 076 914 0815 ba gona ba le ba o tswa kantoro ya ditaba tlo ba batamela nnete o tla go fa dintlhakgolo tša ditaba le gorena mathapa meng a le kgone go ntumetsebe ba tlo ba letsholela tše difisifisoaa o tata feleletša tša gagwe tša dipapadi mosegareng wa le kgono e ne pele re ruma ka ye kaone musa avusinova ya ke businova ba re ndiko thandile ipsine ka mino mo bose.

0: surveillance, pandemic preparedness, and health security across our region. The importance of this cooperation is demonstrated by the devastating Ebola outbreak caused by the Ebola virus in the Democratic Republic of the Congo.
1: Re gatela pele ka tsa gore maleloko a komiti ya parlamente le ya go nyakisiša bomene tsa sephodiseng le go šunyašunyonko mererong ya sephodisa ke boradipolotiki ga se ya kwana ge batona yeo e sa lego maikhutšong a go ikgethwa Sentso Mncunu o ile a huetšwa ke batho ba bangwe go šolalantšha sehlopha sa go nyakiša melato ya dipolao tsa sepolotiki le gone komiti yeo e be e phetha ka pego ya yona ya dinyakišišo. Karole lengwe mogahlo o emela baithuti wa South African for Student ore o amogela ka hlulo ya gorotsheko ya godimo ya Pretoria ya go phaela ka thoko sephetho seo se tšerego ke tuna ka go kgoro ya thuto ya godimo le tlhatlho bodimanamela sa go bea ka tlase ga taolo sekema sa go thuša baithuti ka mašeleng makaleng a dithuto tša godimo sa NSFAS. Manamela o ile a thola Professor Hlengani Mathebula bjalo ka mo moahlodi wa nakwana morago ga gore sekema seo go bega gore se itemogela mathata a mašheleng moleleji wa mokgatlho wa Dr. Thato Maseko o re
2: re ile ra bona gore di-administrator tse ka mokana jona di-ministera ke nkele tsa dibia ko NSFAS ga senke tsa fa baithuti diphetogo tse di kaonafatsang maphelo a bona e tse di tlile ka mathata fela seng gore ne re lahlile marapo fatshe le go tseba gore go tlo diregang mara ka ge Prof Hlengani a le administrator o bule le ma-students a ka lekanang 12,000 a e leng goreng a bile defunded ka yona nako eo.
1: Motheletši re garetlela ka tša gore mogahlo wa badudi wa dimamo o re o tlhotlheletša batswadi le batlhokomedi ba bana ba sekolo seo se phagamego sa Ramašo botlhe go tla kopanong yeo e rulagantšego magareng ga sekolo le batswadi se ke bjale ka ge sekolo seo se itemogela mathata a mmalwa go akaretša barutwana kudu ba mphato wa marematlo ka ba sa hwetša dithuto tša tlaleletšo morago ga dipego tša gore go na le ditiragalo tša bomphenyašilo sekolong seo. Modula situlo wa dimamo Chief Masetla o re kopano yeo e ya go thoma ka iri ya bo seswai mo mesong.
3: Re amogetse mogala go tšwa go batswadi ba ba reng ke di-concerned parents maelana le mathata a ka ra sekolo sa Ramašo botlhe. Bjale re ya kgoeletšo re le ba dimamo go batlhokomedi ba bana ba Ramašo botlhe, batswadi ba bana ba Ramašo botlhe le batho ka moka ba dimamo ka gobane Ramašo botlhe a se sekolo sa batswadi ba bana fela le community ka moka ya dimamo ke ya ke sekolo sa bona. Re go safa ka iri ya boseswai a ba batamele ko sekolong nke re tle re bontšhane ka mathata a re kopanago le ona go mathata a ba re founetšeng batswadi ka ona gore re ka thušana bjang go a solola ka baka la gore re ka se dumele sekolo se re se tsebang gore ngwaga le ngwaga se ntšha over 95% ya pass rate se ba gare ga mathata a makalo bokamoso ba bana ba rena o tla ba gare ga kotsi.
1: Ke ruma ditaba tše ka go tsopola tabakgolo mmena e re Moporesidente wa naga Cyril Ramaphosa o ipiletša go baetapele ba dinaga tša kontinente ya Afrika go tšea magato malebana le go phulega ga bolwetse bja Ebola ka nageng ya Democratic Republic of Congo pele ga ge bolwetse bjo bo ka phatlhalala le dinaga tše dingwe. Ke mafelelo a ditaba tša iri ya botshelela ebile e le tša mafelelo a letšatši. Letala tše dingwe go sasa mesong ka leleme la Seesimane. Nna ke Botlhale Moela wa ditaba tša Radio TEF Thobela.
4: Radio 10, Riago Sedimusha.

0: Lekgotla la dipoledishano go setiši sa botheele tša batho. Ka mošupologo, re atlhatlha tša merero ya bosenyi le bagoro ya sepodisa sa Afrika Borwa ka mankweng.
1: Re a tseba ebile a dumela gore batho ba bantšhi 35 ba dula le lena. Ga gona mosenyi wa ka tla a senya mo go dulang gona a etswa a le bogomo.
0: Ka labobedi, re šetšana le ditaba tša molao le ditsebi tša go fapafapana.
2: Mošomong o mongwe le o mongwe go santse go be safe in terms ya environment. Environment be mo e leng gore ka se tlhagisitse bašomi goba batho ka moka ba ipetsang ba le mo environmenteng.
0: La boraro, re swara dipoledišano ka seemo sa thuto ka mononageng.
3: Barutiši ba gešo, thuto ke goba goba morutiši ke pitso. Fale ge o na le pitso, ga o a lebelela kudu mašeleng, ga o a lebelela ditseno. Sa go se o se lebetse kudu-kudu, o lebeletse go bona gore wena o ntšha bokgoni jo bolo gona mo baneng.
0: Molaka la bone, re sekaseka merero ya tša maphelo.
4: Molaetseno ba le gore malaria e gona matšatši a o sa kgetha gorena mafelo ke kae. Motho gane kwa a tšhabelela ke phišo a rema ketlhogo mmele o lapa a itswa dikudumela bošego a thuthumela le nako nngwe tlhogo a dikuduga phika tše kwane di bona o tseba gore o dumile ke mennane.
0: Motheeletši sefeto ke lenaneo le go setiši sa gago sa mmamoratwa Radio Turf 103.8 FM setiši sa go theeletša batho. O theeleditše lekgotla la dipoledišano go Radio Turf
5: 103.8 FM setiši sa go theeletša batho.

0: di fitlhaga botse di tsebeng tsa bathele ke fa le gore na ge re bolela ka go itseela molao matsogong ka botse ke ge re dirileng ka baka la gore motlho mongwe seemo se ne go tswa ka gare ga taolo ra kgotsa bele setse re tsere molao re setse re iphile ona ke nyako tsa gorena le ne gore tlhalosetsa pele ka bathe ke gorena ge re re go tseela molao ka matsogo ga botse re na re supileng
1: oke tseela molao ka matsogong ka leleme la sejatlhapi ba fela ba re ke mob justice
0: oyo
1: oke kaedimatoka ke gantši ke mo setšhaba se re go humana batho bao ba belaelwago gore ba ka ba ba obile molato ba nama ba ba tšea ba ba sekiša ba ba bona molato ba ba ba ba fa kotlo le semetseng ntle le go lokela goba gona go bitša batlhankedi ba toka goba ba molao
0: e tlogona pele e kwagala ka mogolo e boleletsego ka gona fale ye nngwe potsiso e kenyako e botša fale go itseba ke gorena ge setšhaba se swara motho yo o se dumelang gore motho yo ke sekebekwa na molao o re batho ba tshwanetse go dira eng ge maemo a le ka tsela e
1: ke a go leboga tšhaba sa ga borena ba tshwanetse gore ba lemoge temana e tee ya gore molao wa ga borena o re modudi a ka swara mothoneng ga se modudi o mongwe le o mongwe e le gore go na le maloka a go swara motho a molatofatša ka bokebekwa ke ka morago ga ge go na le kgonono e itiile ya gore motho o e ka ba e le yena yo a sentšego goba yo a nyakago ke maphodisa nnete ke gore ge o seno mo swara goba go mo golega ka sekgowa ba rodiang te ba re go ke citizen arrest molao o re ge le seno mo golega le bitše ba kgoro ya toka goba maphodisa ba tle ba mo tšee ba yo mo phara ka ditatofatso ka police station e sego gore lena le tshware motho le namelele mo phare ka ditatofatso ntle le go theeletša letlhakore la gage gore na yena o re o tsebang ka tsebeng le be le mmone molato le feleletše le mo atlholela patla bale temaneng o ke temana ya bošaedi kuru mo ele nnete badudi ba na le kgonono ba taba tše bale ba tshwantse ba tsebe gore flo fa re bolela ka mogononelo wa go ba go fitlhela a bona molato ke kgorotsheko jale ge bona ge šitše ba bona motho o e se sa le mogononelwa e le yena mosenyi leitlho leo ba le bonago ka lona ke lona la bošaedi e le gore go magaga bo rena ba feleletša ba tšholela pefelo ya bona godimo ga motho e le gore go batla ba ba mogonela jale ge badudi ba gonelela motho ebile ba kgonne go mo thibela gore a se ka ba tšhaba nke botlhokwa kudu ke gore ba tsebiše ba kgoro wa gešo ba tle mo bue ba tle ba mo tšee
0: ke ditlamorago tše dife tša molao tšeo motho a ka lebanago le tšona ge a ka betha motho goba a tlhokofatša motho goba a bolaya motho yo a belaelwago ka bosenyi
1: magaga ba rena ba swantse ba lemoge ga botse gore ditlamorago tša mohuta o goba maetshwara mohuta bue di tliša dillo le ditsikitlano tša meeno ka gare ga malapa e batho ba seno letša monakana ba re sebata kgomo e tlang le kgodušoleno o swantse o thome go nagana ka mašiwana ka ga gago o se ka go bontšha batho gore wena o se na tla go fitlha kae ka gore ge le fitlha mo ngwe le kete ka motho o bue goba le mmeta kgonagalo ntšhi ke ya gore a ka no latlhegelwa ke bophelo jala ka ge e le gore go sebata kgomo ge se tswile o mongwe le o mongwe o tla le sebolae ka ga gago jale ge ba fitlha mola ba di šomiša ba kete ka motho o wa batho a ba tsebe le magwatlha a gage gore magwatlha a gage a fitlha mo kae jale ge ba seno mmatha ka dilo tše bue wa fase o latlhegelwa ke bophelo bale batho bao ba tla ba go ba dirile dilo tše ba tlo le ba na le letsogo le molao ga ntšhe humanele gore mosekišwa ba mo tšea lefelong la mathomo ba morwala kgatlhanong le tumelelo ya gagwe ba mo iša kaekae ka kgonemo e le gore ba tla ya ba mosekiša gona ka go diraiwa le bao ba molato o le a re rego ke kidnapping bale molato wa kidnapping le ona ke molato o mongwe o mošoro kudu e le gore go batho ge ba ka bona molato ka ona ba ka feleletša ba ya ntlwana swiswi nako e telele ya rre sa re ke kidnapping ge ba fitlha mola o meta

0: re tlogana pele re leboga motheletše sebakeng se sa jwale ebile e le seripa sa mafelelo sa lenano le la lekgotla la dipedidišano re nke re di lebelele ga botsajana fale kudu-kudu re lebeletše ditaba tsa go amana le gender based violence bjele ke re nke ke balata gape fale bokapteni fale mogalo ole o ba latlhile beta pele le ga botse ka fa we
1: ra botse monga
0: re no re tshwarelo ka ga mathata a setegeniki a ile ya dira gore e le rage mo mogaleng fale a gone taba ke lebeletše taba go amana le gender based violence yeo e le gore go yona e no tswela pele go ka direga ke dumela gore ke dilo tse dintsi di le tlogana pele di dira gore e diragale jwale le jwalo bjale re a tseba di-social media le tsone di tswela pele go ka dira dilo tsa go tshwane letse go netefatsa gore dilo tsa go tshwane tse re palela ke go kry-a khutso mo moyeng a gone taba bele ke go tseba fa gore captain ka ge taba e tswela pele gore ama ebile e ama le malapa a mantšhi na setšhaba ke eng se e le gore go tshwanetse gore re se kwešiše ka pharela e goba ka ntotoma ya bothata bjo
1: ya go leboga maloko a setšhaba mo baditseng ona ba tshwanetse gore sa mathomo ba ketebelele ba ketekole bona ka bo bona gore na ga se bona karolo ya batlhokofatsi na fela ka ge e le gore temana ye e yakeka e tswela pele ebile ke temana ye e le gore go ga re a tshwanela go khutsa go bolela ka yona go fitlhela re e fenya jale potšišo ke gore na lena mo le ditseng gona le le maloko a setšhaba maemo a lena ke ya mabotse mo e le gore go o ka ema pela ga setšhaba wa ba botsa gore ge e le nna ga se nna karolo ya batlhokofatsi na jale maloko a setšhaba ba santse ba tsebe ga botse gore temana e ya gender based violence e re ama ka mokana ga rena a se leuba le e le gore go re ka šupa ka menwana ra re e akaretša bo mokete re naga e re akaretše re na le meloko le metswalle e le gore go motlho mongwe e ka re ga ditlaišo tša go fapafapana e no ba gore tlaišo ya mohutu goba tlaišo ye ya GBV re categorize jwang ya mathomo re ka no bolela ka mokgwa ola wa go gana go lefela bana tšhelete ya goba otla goba yona support o ka kukhumanele gore o na le bana ga o ba fifty ya maleng wa ka tshwanelo tseba gore nto le yona ke karolo ya tlaišo mo e le gore go wena o na le bokgoni o na le letseno bake sa gore o lebelele ngwana o mo tlišitše go lefaseng o lebeletše go kithina le gona go nwa madila le go kgatliša bagwera mosadi wo a tshwanetšeng gore a tlhokomele ngwana o mo tlhokomela le noši mola a se a modi a le noši a modile le motho wa ntate jale ke dingwe tša dilo tše e le gore go o ka no gore mo o dutseng gona wa khumanele gore nna a dinkame e fela di a go ama jala ka ge e le gore go na le batho ba e le gore go ba tlišitše lefase e fela ga o ba tlhokomele
0: ya no e tlogana pele e kwagala motheletše le mo gae o kgone go ka gore e ne le matlhakore a mantšhi kudu rena re be re tseba motlhoko motlhakore la go kgotsa re kee batho ba bolao goba ba betho mara le engwe šiwe ba e tlišitše a re e tsebeng le yona taba eo pele ke dio tse ba fa gore na tše dingwe tša dipontšho tša go bontšha gore ruri-ruri taba ye le yona e ka ba e ama ditaba tša go amana le tlaišo ka baka la gore motlho mongwe e ka no thoma ka mokgwa o ka re go ke thaloko thaloko ya fetoga tlaišo ke nyaka gore ga ne le ke gone re bontšha se sengwe se le gore ka re bontšha mo re sa se lemogo bele ka setšhaba
1: ditlaišo tše di ile ka mekgwa ya go fapafapana ke nnete e thoma e ke ke thaloko
0: ekwa
1: re ka no fa motlhala ka motho e le gore go o tlwaetše go roga goba gona go kwera goba go kwelela molekane wa gagwe goba o mongwe wa balapa o thoma go mmitša ka maina kgobošo o thoma go mo nyenyefatša le go mogegea pele ga batho mo e le gore go yena modirwa taba tšea ka noetša gore a wa ke ntwenyana gape nna ke nna motho wa metlae senthubane ka letlhakore lela ola a dikwanta ba tshe di mokwisha botlhoko ibile a gone go dikgotlelela ga golo ile re taba tsa mokutu di belela pela ga batho tse dingwe tsa tse ile gore go ba di bolela kumanele gore ke dinnete tsa bophelo tse ile gore go lekile tsa diega e fela ga tsa tshwanela gore di tswe ka lebati ba le modiri wa taba tse ga a thoma a lentšha ka lebati di thoma go mo tlaisa kgopolong mo e le gore le ena o thoma go ka se sa dudišega e nngwe gape ke taba ya go fumanele gore batho ba bagolo ba na le gona go dira ntwe la roke statutary rate o ka fumana e le gore ngwana o mo go ketša ka dipompong fela ka geletse ba gore bana ba matšatšia ba ne go gola ka mmele e fela mengwaga ya bona e sa le ka tlase ga lesome le metso e tselelago jale go ya ka melawana ya rena ya Aforika Borwa bana ba mohuta ong ga ba na tumelelo ya go tsenela tša thobalano le mang kapa mang ga golo motho e le gore go wa mofeta humane le gore motho o ke motho wa matšatši over 20 years jale o tšea advantage ya gore motlho o mongwe o o na le mmele wa go bonala o kare ke motho o mogolo e fela matsoo kwana gage e sa le bošego e sa le ngwana jale humane le gore ka gae le gona ga go name go e ba le diamaleng ga botse jale wo mogolo wa e le gore go ratana le yena sware le batšheletše o mo oketša ka ka mašheleng o mo rekela sele sela se e le gore go motlho o mongwe se a mo kgotsofatsa jale temana mohuto o bueletsebe gore ke ye nngwe ya dika tša tlaišo tše e le gore re kopana le tsona gafetša-gafetša mo e le gore le swanetše di fitlhe mafelelong re re go lena re le sang bana ba ba kogolele bana ba nako ya bona ya gore ba ke khumanele balekane goba bagotse e tla fitlha o gone jale e sa le bana ba e le gore go ba tšhireletša ke molaotheo wa naga ya ga borena ge ba re bana ba ga ba swanela go kgwathiwa ke nnete a gona motho a swanetše gore a ba tlaiše ka taba ya thobalano o dumetše goba le se a dumelelana ka tumana eo jale go ne mokgwa o mongwe šo e le gore gone ke be ke ile ka mo sekolong sa tlase mothapo high school mo e le gore go ne re bolela le barutwana ba bana ba sekolo ka taba gore sekebe wa fora ke gore o wa garebe o dumetše taba tša gago tša lerato tseba gore ge a o dumetše taba tša gago tša lerato e fela le ka fase ga dilemo tše e rileng o go bia ka gare ga kotsi ka gore batswadi ba ngwana o ge ba ka tseba gore wena o ratana le yena ebile lene go fela le ga morogo mmogo o tsebe gore ga lone ke thabeng ga ba thibele ke selo ga ba thibele ke selo gore ba go bulele molato jale o seke a kethega ka lejwang ngwanagana gore le tsepaletše nako e ntšhi lenyana o ka bona mapodisa ba kokota ka gageno ba tlo go tšea go šorofatša seemo ke rile ge ke bolela le bona barutwana ba ka re ge o ka dira gore o wa ngwanenyana a ime o tsebe gore taba ya gago goba taba ya lena ga e se sephiri ba borwa thuto ba tloga ba rutilwe gabotse gore ge ba bona ngwana a ba makatša e ke o tshetšwe ba swanetše gore ba tsebišia ba gorwagešiwa mapodisa rena ba mapodisa ge re tla re tla re se re tokete re tlo golega modiri wa tabatše gore lena le be la ratana le be lokwana re ebiela ka theko ntho e kgolo ke gore o lle tlhare sa gare ga tšhimo o šikintše morobo o swa swanela ga wa go šikinya jale rere bana ba bašimanyana re re go ka mapanta le tsepetšeng marogo nako a lena e tla fitlhe
0: motheletše tshedimošo ya botlhokwa šiwe ke dumela gore le lena mogae le tlogane pele leko le batheletše gore go tlogane pele go eba boima go a thatafa a re tlhokomeleng kere ke tlogafale go ne le ngwe šhikenye kore ke ebute e le diputšo tše pedi ka nako e tefa gore gantši ge ditaba tša go sanele tše di direga tša tlaišo go ne le ba bangwe ba le gore ba ne le go boifa go ka bolela motlho mongwe ba tseba gore motlho mongwe ba ka bolawa motlhomongwe go dirabele bele ke dio tseba gore na na ge motho a le kare ga seemo se a ka dirang le gona ke tšhireletšo efe ye e le gore motho yo ga a ka bolela o tla e humana sa mathomo o tšhaba go bolela bjale ga a tšhaba go bolela ga a ka bolela ke tšhireletšo efe e le gore a ka e humana ke ebutšha e le tše pedi gore motlhomongwe le ka di kopanya gore di kgone go kwagala ka pela
1: ke ya go leboga a gona lebaka le e le gore go motho a ka ba a tšhirela ka lona go se bele tlaišo e no ba gore magaga bo rena ba theletša batho ba e le gore go ga bana tshedimošo kutswanyana e ge ba ba botša gore ba tla ba bolaya goba motlho mongwe ba tla ba timetša ke mana mohuto we ke ditshwetso tse le re fela re kwana le tsona re kopana le tsona segolo thata ko gore ke motho a fitlile mo la police station ya rena a tlobe ga tla iso ya mohuto ya mathomo re mmotsisa yona ke taba e tshirile tsona ya gagwe le gore na motho wa go tla isang o mo kae a wile o na le dibetsa tsa mohuto ma watch gore re swa police ena le di provisions ke le gore go ba di bietse ba tlokofatswa ge motho o mongwe motlokofatswa go ba monni a re gape motho a ntirile dilo tse o sasang ka mola strateng o rile ge nka mmega o tlompolae gona gora gore motho re swanetse gore re potlakise go nyakana le yena re mo golege jale ge o ka khumana ele gore mo a dulang gona ga a gona o tšhabetse kae kae rena re tlo tšea wo wa molli goba motlaišiwa ra mmeya lefelong la polokego ga lebakanyana mo e le gore go re tla ba re nyakana le ona as soon as re swara gola go raya gore tokololo ya o e tla ba e phethagala re mmotsa go raua tseba gore senokwane sela seno se go thušetša ka lego re mo golegile ebile re ya go fatlhela molato wa rena ka gorontsheko gore a sekebe a lokololwa ka peile jale ka ge a go boditse gore ga geno ke thabile jale ka go rialo ge re seno moswara o tsebe gore o tlo sekae ka gare go ba go fitlhela letšatši la mafelelo jale maka ga bo rena ba e le gore go motlho o mongwe ba boifa gore ga ba nyake go bega taba tša mohuto e ge ba thušetšwa ka dipolao wa tsebe gore mafelelong ena modiri wa dilo tseuwe o feleletša e yena lebolaya jale go na le gore lebolaya ke motho uwe mme le mapodiseng e be maikarabelo a mapodisa go nyakana le motho uwe ba mo golege ba mmee mo go tshwanetsego go ba go fitlhela a tlo bonwa molato wena o tswele pele ka tokologo ya gago ka gore wa swana ge o sa mmege ga o a lokologa ka gore kgafetša-kgafetša o tlo no boa go wena a go tlaiša a tseba gore o mokwa go feta batho ka moka ebile o phethagatša taelo ya gage ya gore go kampega gageno ke thabile jale potsišo ko gore o tlo forogetse seropeng o fitlhaneng ka gore yena o tla ba lokologile a sa sanka bošegoretša tselo sebela oatla wa go tlaiša tšatši ge letlhaba o mo lebeletše o tswela pele ka bophelo re re go lena rerena re le ba gorwa sepodisa a re patediše motho go bega molato mapodiseng le go palela ko go tla sone tšhelete ya go namela ka mogala gona go re bitša re tlatla mongwe re tle re go phološa
0: di tlogare pele di kwagela ka bo ka boikokobetso fale ebile ga ke feleletša le lena ka fale ke no rata go le nore nyetlela gore na bile ka sepodisa sa Aforika Borwa le kgonne go šoma bjang mo mafelong a abeke ya re tswang gona
1: ke a go leboga ngwana kgoši rena re šomile go tlala seatla re kgonne go bona batho ba ka le ka gona go 20 ba bolegwa mabapi le melato ya go fapafapana melato ya go swara dibetša dithuto tša go tsiwa go tsena ka dintlong le gona go hula motho a e tlhamile le melato ela ya go beta e tlogago e re tshwenya re le kgoro ke taba ela ya batho ba go tsena ka mo dintlong go sa etaetša gabotse gore mola magae mola go sane dintlo tse e le gore go di tlogetse beng ba tsona ba se gona tse dingwe tša dintlo batho ba gona ba dula ka gare ba nore ba tsoga ba humana e le gore ntlo go pšhatlilwe batho ba tšere di ya madile jale re be re no rata go dira boipiletso gore tlhe e reng šheleng e leswerego le leke go maatlafatša metse ya lena ka mokgwa go lokela di-butler proof mo e le gore go tla ba boimanyana gore motho a tsenang a seka a tsena go le bonolo ebile le maatlafatša le tsona di-community policing forum tša rena le leitlho la moagišane mo e le gore moagišane o tla fela lebelela gore ka mo baagišaneng go ka ba go sa itekanetše na ga a bona se sengwe le se sengwe se e le gore go se a mophasamiša a name a go begele goba a begele le maphodisa re na le ditlhotlo tše e le gore go di tsamaišana le baswa ba rena ba e le gore go ba kwana kudu le go tsamaya bošego mo e le gore go ga wa go polokega dinokwane tša matšatši a ba tseba gore go bona moswa strateng go ne dilo tše pedi tše e le gore o ka di humana mo go yena e ka ba mašheleng goba sona sellathekeng jale dilo tša mohuto uwe ge ba tlo go amoga tsona ga ba tle ba swere paebele goba ba swere thapelo ba tlo go kwiša botlhoko pela ge ba go tšeela dilo tšeo jale segagešo se re tlhogo emetse lota ke mong ga bolefega go boliwe go katakata a se go bontšha go fega ke go boloka tlhogo ya gagwe kgaogana le go sepela mašego bjale ka ge le rase wa bolokega koo gape le jega gore o sepele bošego nyaka motho e le gore a ka go felesetša gore o fitlhe mo yang gona o bolokegile e re ke tše sebaka se ngwana kgoši ke go leboge ke lebogele batheletse ba re
0: bošego bo botse captaine re a leboga
1: thobela
0: a tle gona pele re ba leboga ka sone sepego se ke bone bo captaine ka sona sepepego se ebile tle gona pele re bantšhitše fa mo mogaleng fa le motheletše hey ditaba šitše o tlogana pele dikwagetše re tlogana pele re lebaga tshedimošo yeo e le gorego ba tlogana pele ba re lomile tsabe ka ga yona fale bjale ei go boima man go boima ka ditabeng tša go amana le tlaišo a re no tswelang pele go ka netefatša gore tlaišo ye bona pele e a fokotšega a e fokotšegeng re a tseba gore go ngapana gona re tlano fela re ngapana mara ga e se ka ba go ngapana mola go amago gore bjale o mongwe sentse re bjale a kusiwe botlhoko go ba mongwe a tšhielwe bophelo ya taba ya go amana le go itšeela molao ka matsogong le yona ba e kgadile ka bogale gore ga re ya tshwanela go dira taba yeo ya go tšea molao ra oša ka matsogong ya bjale bogodi bona motheletse bo tlone tswela pele go direga ke ya gopola gore le mo mafelong a beke re tswa mo go ona ke ya gopola gore go bile le kolo ye nngwe ya double cap ye le gorego e humanwe ya kolo e humanwe kwa e be ile bile ka kua lefaseng la Zimbabwe jale maphodisa ba kgonne go ka ithibela ba itšea jale go ya ka dikgonono ba re e be itlogana pele e reila e lebile le thoko ele ya ka kua Zimbabwe ka fale bjale o ka gopola go bile le ditaba tsa go amana le sephodisi sa ka mo Aforika Borwa re lebeletse ka kua Polokwane gore gana mo mafelong a beke e ba tlogana pele ba ntšhitše lesolo go barara ba ba sephodisa sa Aforika Borwa ba netefatša gore ba bontšha baswa ka ditapa tša go amana le go tsenela tše tša bosenyi e le bana ba bannyane gore di tlatlha le ba diela bothata re no tloga re leboga ka mogolo rego sephodisa se šomile ka gona mo mafelong a beke le ge ba le ka go ka laetša baswa gore kgaoganang le bosenyi le sa le ba bannyane kudu go ka kgwetša le le ka kua ntlo le swiswi ka gore ke leswiswing la banna ka kua ya ke swiswing la banna a go bose ditaba tša gona tša ka kua swiswing lela la banna ga le tlhalosege le wena ge o ka ya o ka boya o tlatla o tšhaba le go ka le tlhalosa ya ke dikhupa marama pele be ba leka go ba laetša gore bana ka kua a go bose ka kua tonkana yela ya tonya ya ke dijo tša matlhoko go jewa dijo tša matlhoko ka kua bjale ye e le gore e tlogone pele boimakaditše fale go bile le ditaba tše le gore ke tsona tše di a dira gore ke bolela ka taba amana le gender base go bile le dipolao ya gana mo kgweding e re tsene mo go yona ene ya basadi go bile le dipolao man go aba le go phaya thetho ka kgang le ditaba tša go kidnapa it's unfortunate be sentere ye ya kidnapping e be re nyako bolakana a bekeng ya go re paletse ba dire tla e busha the following day ke ra the following Monday ya go bile le taba tša go amana le go kidnapa ga basadi and then le basetsana ba tswana ka fa province nje ya kana ka fa Limpopo ya go bile boimanyana bjale o gopole gore taba ya go amana le go kidnapiwa kidnapping ye e ama mogononelo yo e leng gore go o ne le mengwaga e ka be go 36 bjale o ka kgona go lemoga gore go boima ga go tlogone pele go le bose gana ka fa province je jaaka fa Limpopo go bile le dipolao go bile le go phaya thetho ka kgang go bile le di-kidnapping cases tse le gore go di a reportiwa ga e sale re tsena kare ka kgwedi e ya basadi a re fetse go ka makala rena go diragang including yena mogone nna o wa mengwege 36 bjale go tla loka ka lengwe la matšatši ntumelele ke re metsi ke re nwe ke tlo boya morago ga se
2: Megolokwane basadi yo a sa regošate o a duma re mema meloko le metswalle bagwera le baagišane e tlang re theletše meloding ya seolwana mokibelo o mongwe le o mongwe ka iri ya bolesome mesong go setiši sa gago sa mmamoratwa Radio TEF 103.8 FM setiši sa go theletša batho
3: As you make your way through the traffic, tune in to the show that speaks directly to the people.

le le hono re sa go soretse tshwantshetso tsweledi ya rena ya mararankodi a bophelo yeo bangwadi ba gona e lego Patricia wa Galiputu, Gloria Maponya le Paul Letshelele. Motsweletsi Petisi, Patricia Liputu, Motsweletsi Gloria Maponya. Midumong le metšhining ke ena Lucky wa gabopape a na le ena Matlodi wa gamalatši. Mararankodi a bophelo.

0: Ai.
1: E banna.
0: Konto ka lona.
1: Mosadi o nono. A ga kana nete mane mana re o ibuletse tabe.
0: Eh?
1: E. Mane mana re o ibuletse o rwena e ka re o gana ka logoga wena.
0: O discussa ditaba tsa rena. Tsa ka bedroom.
1: O ra gore ke aga fa mosadi ka re o tsamaya ka re go bolela le mane mana re tsaba tsene ke bue.
0: A wa matumbe
1: rona. O re ponela motho le ka mo khapologala ja o maka go fetse.
0: Ha le go botsa gore mo khekolo.

go lebeletse ka mogore tlogone pele seplakwana kaze o tlogone pele a šoma botse ba gamoloto ga sanka ba thoma ga botse go boimanyana go bothatana ka kwa baleng ka gona ka fale mara re dumela gore se sengwe se ka tla sa dira ka fale o gopo biale go tlana go e ba boimanyana ka setlhopha sela sa ka kwa Zulu Natal ditlhopha tsa ka kwa Natal ka fale Milford ba bethile Kruger United o kwešitse gore ditlhopha tse tse pedi tse di sa tso promotiwa bjalo o kwešitse gore bjale Milford

e ke tswela pele fa le tsapa sa Stellenbosch ba betile tsapa sa Marumo Gallants ka dino je tharo go je go yete ifale o go pole gore Stellenbosch le tsona se santsana se le ka go ka yamela ka maoto a mabedi ifale ba tlogana pele ba sana pe ba le bona ga botse le fela re ba fatlhanyana ka fale bela ga re tse bo rena ka Marumo Gallants go diregang ba ga mohafe go diregang ka fale na Stellenbosch e tla ba the dark horse gore batle ba kgone go feleletsa ba le ko godimonyana tlhapa sela sa TX Galaxy ba ralokele maleka a lefelalefela le setlhapa sela sa Golden Arrows ya go boimanyana fale go boimanyana fale re tla bona rena ba ka tla ba dira jwang ditaba tse di sepela ka sona sebepego se sefe le ena ke no tlogana pile ke leboga ka mo go tlogana pile di sepetse ka gona ditaba tse tsa go amana le di